mongon dulak apa ngotak tu? Bele ui lo pobu o ayua wau ilengi topoh wato dek bomamo data.

Wau dilamo palongo. Uk dipoma omomo bumobu sabu dulahu bopala ingalo. Pohilelio uhu amo pelapuru wanu polo woluo umo pobu. Sabu topolo dulahe buti de loa wolo dupoto umalo mo ohu uti iyo. Elepono tulu bo wobuo bulo nabo mo indamola mohulilame sabu he oti alo dupoto. Mengulama ngutato, donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.